0: Ya mi kimbe na kung tibu mepta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, go yu kor, lop ching yidu, lop zik zin jima tukwa soki. Ya mi ni chu tunsi, gyokbu ching pi tang tu pipta. Ching pi tang ki tunse ching pi lu ni, gyakab ki chingwa la ki yubi, ya mi na zi ju si si. Zi xin ki nin ju le ju bi, min chu di, nguan tu ki leng kyu tablam ki go ni, min chu na kung ki sawa ge tubla. Min chu ki gyurim nang, kap kya mi gubi tang, na kung la puk tu mi bi to ni, xio gyun kang ya mi ba, ya ni sang tu.
1: Gyun tong ya mi ni ri tang, tie wai reng xin ki ya mi ni la pin bu yu. Gyurim yong la xiep shu yu bi, xiep shu bu chi la, gen lin yu. Kaba ang chang, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. La sa nyang chen lam, fu kang mian kang ki, ne du bu sar bi ka ju, ching bi tang. Nanye di tang di ne, si ge zi lum tse di kui ka ju, qing bi tang nanye mian zhe cong kang, lo go chong gi ni tong qu, guan bu lam, lo go lup chong tang bu ka ju, qing bi tang nanye mian zhe cong kang.
2: Ming le dak jie qian ne, ming ne gi nian ge le che, bi jing bi mi tang tie wei ren xin ki, ming ne zhong lu su ren mian zhe xin ju kang tang, ying tong chen zhe nyam zhe ki, ming le qi zhe qi bie, qi sim qi bu bi yu yin, ming le dak jie qian zhe, ming ne gi ne tuan wei ne, xian tu la, keng chong ki wei zhuo ni si. 毕竟避免堂铁位人行给明年中路苏里面在新旧抗体按这些苏德给面具起的三十多对于景铁连帮天绝缘的堂

0: Tuda di sinye rupu mi du. Yine tuda chi nye rang kye li chio. Mingguwe wa barakha shir chio. Kedido, lu yi samso wa gibu chukwe, hansa suwe. Nye rang wun de yi chi xa yorbe. A, chong dian de di bu du jindi dan chi. Ra yin bu yong mu din zhe yi sra zhu ting kasi xin yin ba.
1: Ma sun xiao ai, tong do su zang ki neng mi chang ma, ta nye su su xin da zhe wa kai kye chi me.
0: Lu ra kuwa li du, gibu chukwe chi kisi du din zhe chi li du we. Kar da du a.
1: Ran su yin ba.
0: Ran kar ching yu. Ya, ya, wei, wei!
2: Kese nga che mang wane kongpo gyemo to na lo pang chi shu de karime singe yue. Di nga kongpo gyemo to bakpo lue to ran le daye yue be gup de. Nye ran le nga ran le gab yu sma lup di.
1: Kamsa, nga su xin le ro yi.
0: Mora nye garo zhe.

0: ᱛᱟᱱᱟ ᱱᱩᱝᱫᱤ ᱥᱟᱢᱞᱟ ᱪᱟᱥᱩᱱᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱜᱮᱞ ᱫᱩᱜᱵᱤ ᱪᱮᱞᱟ ᱡᱟᱝᱜᱮ ᱢᱩᱣᱟ ᱠᱮ ᱭᱟ ᱥᱟᱢᱞᱮ ᱵᱩᱞᱮ ᱱᱟᱝᱫᱟ ᱪᱤᱠ ᱭᱩᱝᱜᱤᱞ ᱮ ᱪᱟᱝᱜᱮᱞ ᱪᱟᱥᱩᱱᱤᱱᱟ ᱢᱟ ᱩᱫᱫᱮᱢ ᱵᱟᱞᱛᱮ ᱪᱟᱝᱜᱮᱞ ᱪ 공매 참수 낭조주 제네 미게바로 차와타 초츠 제모 제고츠 참은 니가라 좀네 게바츠로 렌드 치시부 탄다 초고츠 칸저시라 균진타 가신스기 여바 시기비 로나 차오베 초고이 셈낭 양첸 게바 잠시시 직체나 대 슈긴 팀네 rimshin gyuwa chungdi changgel takshu gyunzin chekyu rewe sabun dabataan jibashin.
1: Tansi namdaa chi basa thongdi da yundi dazo toda bola la nye tong nishu tsikji gi lu tawa kebi tsi ju nindi bola la nindasi.
0: Gaysan ki cao basa thongdi Chungdui ni bo la ta nyam tu de yu yue bie, dak tu le mu chi ki yue. Kongi zai zai ki gyu zai te re gabu chi ki yue la, dak tu bo la la.
2: Changgel ta shu gori ki lu yu len gyu rwa de yu yue.
0: Gai san ki, reng him ki gore nang, tun chup ki su gui rin zai ta chan bie, xing dong ta, ta kwa le, changgel ta shu nang chung chi sa, dap di xi sui yu shi.
1: Tanile chashojine ta kandargi ta mide mide gi tanagi ta pizi gi pizi chulo enda jeban sumji gi jonda chi se gol ninde ji ngla ngo suna ko chi du gi takba thu chamu ninde ji gi wadal enda chashone pizi jonda chi yele chashojine ta ninde ji gi ta ta dor ta ni gan ro chap ka shen ninde ji ta yong du zam bla ta khan la sa suna chyo no ma ge ada tinde gi dejaagi buli chashogine, tindeziki tuti chiyawadil. Ta nene nukchi dung khona yundi zambala, ta dung kyu tse turi chashogine, shurka nuwa tuyangoda, shurka nene tuyangsona dung ni ka nini ki, miki yu jidu gu dung ni tse nuri lepgoda. Ta tinde yundi zambala, ta nene sham nini chashogine, nukdi jariya nukdi nukwa, ta nile chashogine kamuna gyun, katina kamuna gyundim takya ta, yangna tengi tamya. Tindeki chigile tuti nukdi nidu dama suna tuti khalasana tan wala dikdi majina khandar ki chala chashuna rishin chabu hundi kiwad. No raa maang suna mini liyobu no nuru kaa yungdi zambala ko no pupu chi chi suna yungdi. Ta nukdi kura dikdi zambala sari gu no dila, sari nukdi dagya gu sari gu. O mini le se tip tip tip chi suna sari gu ni lakba ni nuk kushiluwa nukdi taam gu dila. Ta tuti yungdi zambala ta zhuu ki zhongdaa chiye le cha shokyu ne, ta ninde chi zhongdaa loo tibbaa ni sumji dhukdi zhongdaa laa ti dhudi le chiye.
0: Tunzhub ni, baba Tenzin taa chaga me. Tenzin chungdu ne, tunpur zegwara zhangnaa me la logo chenpo yu. Wengyan Tunzhub logo chenpo pe. Wendi, logo taa zenyu ni ni zhongdaa cha chogu yu. Tunzhub ki, rimshin tobor zegwe logo chero zhoshi yu. Tāmbu tsīgab mī tām hībē bā chē nē, jē lā sūpū tēmbu yōg tāp chīgī yu. Gēsāng kī, ngāng kū rīngbū zē dāng tā, wū tōng dāng, xē cī sō rī rī chē nē lēp jī yu. Tūn rūp kī, lō tsā tēmbu jēng kī yu bē. Bō gēsāng kī, sēm nāng, gā sō rō chē bū chū yu bshī. Khōng kī, rēng nī kī cāwē lū tō nē, rēng nī chūng dū kī, Naba Shitong.
3: Nye ming le basa tun chu si yi. Ta lo lo rim tang pe yi. Ge sa si nye bo la ri. Bo la ge to bu shita za tu yi. Bo la kong kong bu shita tu. Che sa nye kong le lop chu chi ki yi.
1: Nenda le cha shu ji ne ta changi yi ne le cha shu ji ne le. Ta na le cha shu ji ne ta ge de na. Kansuday ta junji sina di pizze siya, pizzi pizze siya, ta danagi nyaa siya, pama pama iki bula, tinte tinte ki manyam kongbe ta nyambi larso chi tataro, kambu la jangda da kimi gili, tinte tinte le, chuk tataro, ta kan pizzi pizze ya tukdi le, 장기 좀 다다 김일

sawo gi shiren tenpu su na shine mi shibju yi jia zhong tire dengyo ro tu ngoma tabi satong tire kisi ke ma yo na temara kangya gi gang de yangya ra kya pa tim nyen chi ardam gi luk gyo gu kam chi ri huang xiao hong ta li ro cui jia zhong zu sa ra 仍以得瑟塔扎为苦鲁普巴塔

0: Pyu nga yachigimidu. Pyu name nga yachigimidu. Rangbabe nga thong ma damche. Ta nga ngune chwa kye tabche esu.
1: Acha. Acha rangi nye babay kyu me marabu. Portu chwe nye bitindirabu. Long sten chung nu yung duwe. Lo dike na kini kandar yume nye singa yu. Baba chebe gudu. Acharalin yung kheyo mazhi. Ame nga lo digen na, emir nga yung nisamjie. Garo ngon zui mangu chechu. Yine nga chondu meyab kari ime shingri be.
0: Kari ina.
1: Nye babada acharami zanchi imi charo chen nisambi. Baba le da to xin ye guo ru, zhe ma zhe.
0: Er Feng, ran le chen zuo ge san bu ding zhe yu ya hu shi. Luo di ge na, nie da ge ran sheng ge, nie kan qiu ran ge ba bu da qiang si ge men sheng ge. Ding zhe qiu bu yin de zhai, luo di wo jie kim zang si ni ya yong zhi. Yin ne ran tan de dui da. Ne ni ge le wang di. Dube tebe nengshi kyo ne santo ya mendo. Pa samlo kacho dane, tsuo mo gibe taga suyo yungi. Nye samlo kandre shi dane, ngangu ne le ma tabji re sha.
1: Acha, dinze ma shu da, dinze ma re. Dinzo acha ra lembo yo ma re. Masi acha rangge jo jen ming da, jo jen ma le siya yo ma re. Nye nye she lega chi, di sun che de du shi ne, Pyeonggu khuryu da, chonggu khuryu lelam meb shenchu. Gabri tundashi chobu yun na, nini zidu shochila ma sharang shari. Nye samja che na, che ma kunzui tundala, techo chegwa ma chunu ma che. Babi zi shi di, nye labro chegwa. Babi uzu sabi yorimado shinda keyo ma ri.
0: Nga ngune sam yu le de su. Nga huang da nyi lo di ge na. Jun bu gui bu ka zu yu si ne. Bu gui nga ma ga bu che. Na me tong ju che. Tan to rang ba ba di zhe xing yu ri. Ta mu de. Nga ta sim tun bu di.

0: zemlin koreyaki sachi tamadishi. Tiring yugo, kira tu gubuchunghe.
1: Gubuchung, lo gubuchi rachungha. Yazu acawo, yazu acamo.
2: Tari zemlin kor nambetso naso nanda.
1: Tari zemlin korje, nga nyongsorchichung. Naga ama shita chenggi. Sada khasu ringchini, dizige binchi maang chenggi. Saya shimbudireda, jala yagudire tundu. Naga ame tong yo marila, saya chung yo marisemgi. Jima dende, naga ama chitak juyi.
3: Shishi dongdong, kinik sartude beran yagdu. Nye, nga ju chegi. Kira nige, nye logo cheso. Uisaje tuisan yugo juwins lable, chachu beje. Pukdui ngui gyu chea, tanda ne kotsu ukshi.
1: Ya, gyemu tete shoya tuwe.
2: Sita, dongdong ge shari kyeptandi. Amla, gyong siya pieda.
4: Yonggu yu.

0: lo de le be pyo mi di gi to ma to di zo su su kyo go jin to ma to la le ber da
1: ba la ga ikran ga shi ba sing mi du ga
0: ya za tyun to be shi go nang ba ba nga me se lam yo me
1: jang bo ga nge ka le mi go yu ki na nge ga tong zo che za long lan je xin su a nie jang bo le gyu ngo yu su su po kyo ga yin ba sha zhe xia che to chi to go zhang lo yong go da
0: ho zi la mo ne jun ta du ga

kisi rangke pomo samdang yuna jema ne pomo sheba maksini guri zini tanda shibu cha za tuatam tiri shikyo omari shema do nal pusu to guri

karma mi mara ting zek tu na, yinji pochu ru duyo go tuyo me, chungkyo nujang ki sashi to gyo tse, tezung ki kola sheba ra yugor chebe, tsuna dertu. Sa tere tangdo, na wei tuyo ki tsewu shi shi. Longu chi, duyando nga bi yi huang tu co di gama shi. Tsewu ti ki ling chen, gyun jie me bar lung ki se. Longbo yi rimi shi sashi ra, soda na co ki go ge bar che. Kola chi zeba dar tu, yun jiong di ta, sa tere nene, longu tong juru diya sin. Shindu gobe, dome zeba shi tu, chu shi tu.

0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི yine lo takrab chin safri nama wani simtu yo mari chujo ge thado aja ge pare tu lo lahma wa de simje chim le jama to bi no messi sha sha je de his na ge bi si ge
0: chang chujo lo je ni de chum ba sam ni le des
1: ke de si ne lahma wa simtu yu me 수지게 셰즈디가 요 말이 직신의 미팅하스네 시사유끼리 로디게 나라 니주조레 데로스스레비 이네 큰닉 미도 나게자 이지수스키
0: 지정은에 갈래 가고 싶이야
1: 다리
0: 就叫给阿家村里堂里妈去阿弟，你妈阿家来了，那给不给？